Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

kalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever.

0: kartu Anda di Sama Center, lantai 3, West Wing, 822 Lychee-Kok Road, Kowloon. Hanya beberapa langkah dari stasiun MTR Lychee-Kok, pintu keluar D2. Sampai jumpa di sana!
1: Yan po yung ating Sama Mall. Of course, huwag niyo kalilimutan, sila po yung matatagpuan sa West Wing, 3rd floor, 8822 Lychee-Kok Road, Lychee-Kok. Exit D sa MTR po. Hanapin lang niyo po yung sumisigaw sa inyo na Red City na restaurant. And then, beside it is actually where the, ano tawag dito? Where the entrance is. Sabi ko sa inyo, pasok ko kayo, then you make a U-turn. Okay? Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Sa programa po natin sa araw na ito, sobrang init ngayon. I think today, what's the temperature right now? Temp is around 30? 31? 31 degrees. Oof. Humidity is about 82.
2: Wow! 81! Okay na eh. Ang tira na.
1: Kung nakikipagpustahan ako, nanalo na sana ako, di ba? Plus
2: hindi
1: minus 2
2: eh.
1: Yan eh.
2: Hindi, Mark. Hindi. May, kung may plus minus 2 sa Mark 6, edi milyonaryo na ako.
1: Ganun ba? Okay. Huwag nyo kalilimutan na nasa na yung kasama natin?
2: Nawala.
1: Nawala. Ganda ng signal niya.
2: Mm-hmm.
1: Yep. Wala siyang director, palagay ko. Kaya ganun.
2: Standby signal number 1 po ngayon. Ah.
1: O nga pala, no? Takmo na, batiin lang natin sina, si Jean Karanungan. Sabi ni Jean dito, Jean was saying, shopping galore at Sama Mall. Sabi ni Jean, oh, Jean said she was there yesterday. Yeah, there you go. Sabi ni, oh, our friend in Milan, Edna, we're going to Madrid, Spain on Saturday with the mommies, Marites mommies. Mitch Nosita is with us also. Monette Pacheco, magandang gabi po sa inyo. Si Zin Gray, hello po, happy listening. Marlene Tedafa, Helen Shapno, kasama rin natin si Tita Lucentia Payumo. Tuloy-tuloy. This guy's taking his time. Hoy, ready na kami. Ikaw na, para makauwi na ako. 20 minutes past the hour of 8 o'clock all the way from Cainta. Please welcome ang inyong Tita Carrie.
3: Yes! Ayan, ako magandang. Gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanahan, Diyos. Marilabang niya sa Induga, boss. Na iubag na rabi ikata kayo amin. Masanto sa labiid sa kayo namin. Maya pa pengi kay kayungan. Good evening at salitang rabi. Masahal here. Buenas noches. Senyorita, senyora, senyores. Mo'y pagupuko. Is mo'y tanggal di koko. No pwede ka na po. Porque grande batch. Ruben Ice. Armalite. Pakatakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol. Buenas noches. Buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, ako ah. Sa ating po mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan man solo kayo ng mundo na ron ngayon. Isang maulan na pagbanggi. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie.
2: Hi. Hi, Tita Carrie. Hi, ako.
3: Kamusta na kayo dyan?
2: Mainit.
3: Ako, grabe, holiday nyo kahapon.
2: Sila.
3: Ano nga pala sila?
2: Holiday nila. Daming tao sa Central.
3: Imagine mo yun. Ang dami, ang dami. Kasi statutory yan eh.
2: Mm-hmm. Tapos kanila libre pa yung ano. Libre pa yung Star Ferry, tapos yung tram.
3: Nako, kung nandyan ako, pabalik-balik ako dyan sa Star Ferry.
2: Anong gagawin mo naman sa Star Ferry?
3: Ay, ano ako dyan? Hindi ako lumilibad dyan pagka dumarating ako dyan. Nag-Star Ferry ako.
2: Oh, pero bakit uulit-ulitin mo yung biyahe mo?
3: Oo, oh, libre. Sayang.
1: Languyin mo lang kasi eh. Sobrang init ngayon ng panahon. Languyin mo na lang.
3: Kahit yung papunta sa Wampo, sarap nun. Ganda nun.
1: Mas maganda yung dati. Ay, hindi. Ayaw ko lang kung... Alam ko Star Ferry. Pero kasi di ba hindi...
3: Ah, sa Chimsa Choy lang?

0: Oh, hindi yung Star
1: Oy,
0: Ferry
1: ang ganda niya,
0: Company.
1: ano ha? Yung walkway, papuntang ano, Central, papuntang Star Ferry,
0: Oh,
1: wow!
0: naka-aircon na 'yon
1: Ang
0: eh.
1: ganda, ho!
0: Oh.
1: Super lamig!
0: Naka-aircon na siya.
1: Sana, ano, manatiling ganong kalinis. At kung may nakikita kayong dumi, no, basura, whatever, yung mga nalalaglag sa mga bags, plastic lang, baka pa naman pwede pulutin.
0: Oh, kasi dati namulot pa kami noon eh.
2: I think that is ano naman eh. That should be
0: Hindi na siya hindi na kasi siya public space eh.
2: it's not a public space,
0: Hindi
2: it's
0: na.
2: managed by Henderson
0: Oh,
2: eh.
0: Henderson na 'yun eh.
2: So I don't think it will be as ano, yung parang kahit sino pwede na lang
0: Magtapon. Oh,
2: umupo sa
0: hindi
2: magpiknik-piknik.
0: na pwede 'yun, hindi na pwede 'yun. Hindi na siya ano. Si
1: Hindi
0: TRT.
1: nga, ang kaganda lang dapat sa atin, kahit naman hindi doon eh, anywhere, na hindi naman ho ganong makakaabala sa inyo, di ba? Baka naman pwede, parang share na lang natin sa
0: Oo.
1: Hong Kong, di ba?
0: Gamitin niyo
1: To
0: yung style ng mga
1: Hong Kong.
0: Japanese doon sa World Cup, 'di ba? May kanya-kanya silang plastic,
2: Oo.
0: oh. 'Di
2: Tapos
0: ba?
2: may plastic bag, tapos at the end of the row, doon nila lalagay or at the ano at the
0: Oh,
2: bottom.
0: ginagamit nila yung pang-cheering eh sa umpisa. Pero pagkatapos nila, yun
2: Yun
0: yung
2: na yung
0: gagamitin
2: ano.
0: ng lalagyan ng basura, 'di ba? Sana naman ganun din tayo.
1: Sabi nga, on our own small way, di ba, of sharing sa ating pinaglilingkurang bansa
0: Correct.
1: at sa binibigay naman nila sa atin, di ba? Eh, konting ano lang naman, pagka ano natin, labas natin ang bahay, kung ano yung linis natin sa loob ng pamamahay, dapat ganun din tayo kalinis sa labas.
0: Hindi, kung ako ang description ko diyan, kung tayo'y malinis sa ating pangangatawan, dapat ganun din tayo kalinis sa environment natin.
1: Yes! Sumasalamin yan sa atin eh. Kaya yung
0: Yes.
1: mga baboy dyan,
2: Ha? Parang kailangan ko mag-matrix doon. Baka tamaan
1: hindi,
2: ako
1: yung
2: eh.
1: mga baboy dyan, nakalat ng kalat, di ba? Walang
2: Ah.
1: pakialam sa kalat, nagkakalat. Huwag nyo
0: Ganun yun.
1: pamarisan.
0: True.
1: Di ba?
0: I
1: Huwag
0: agree.
1: nyo pamarisan. Lalo na may nang-aaway. Uminom na nga kayo, nang-aaway pa kayo. Pinakipakita nyo pa dyan.
0: Ano nga
1: OMG.
0: tawag doon sa ano? Yung pag nagsistraighten ng buhok, anong tawag doon?
2: Nagpa-rebound.
0: Nagpapariband na kayo eh. Nagkakapariband
1: Oo.
0: lang nyo eh.
2: Magkano din yun?
0: Oo, tapos magpapasabunot
1: Wala
0: kayo.
1: lang rebound dyan ha, sa Hong Kong ha.
2: Hindi ko alam, kalbo ko eh.
0: Hayop sa... ang lakas ng dating na yun, no?
1: Wala akong masay.
0: You can only accept the fact that yun na yun.
2: Kalbo by choice naman kasi, hindi kalbo by nature.
0: Yun. Sige
2: Oo.
0: na. Pagbati natin kay Tita Gertrudes, kay Celine Solis, at si Tita Ella Leyes na kasama natin ngayong gabi.
2: Natandaan ko tuloy yung isang joke, pagpanot ka sino barbero mo, si Lord.
0: May ano ba yon? May karugtong pa ba yon?
2: Wala na.
0: Lana, yun na yun.
2: Oh, yun lang. Sino barbero mo? Eh di, sino pa? Si God.
1: Ano yan? Ano dyan eh? Before and after yan.
0: Ay, no.
1: Di ba?
0: Sa bagay,
1: Yung kumbaga,
0: yes.
1: dami dito. Saka sa buhok.
0: Marami dito, pero wala doon sa taas.
1: Tapos nawala yung buhok. Marami pa rin dito.
2: I think that's ano, that's scientifically proven that more the most men who can grow full beards, they get
0: Bald
2: thinner.
0: easier?
2: Bald, they bald a lot more.
0: Oh, really?
2: Yeah. Genetically speaking. Ni-research ko 'yan eh dahil may patch ako dito eh. Hindi, wala kasing camera, hindi sa ulo ah, dito sa beard.
1: Ah, dito.
0: So hindi siya yung puno.
2: Oo.
0: Hindi siya
2: So
0: puno.
2: if you notice, a lot of men who have full beards, a lot of them are kalbo talaga.
0: Oh, pero oh, which is true. Oh.
2: Most of
1: Oo.
2: them not
0: Or
2: my
0: mas
2: size.
0: hindi
1: Kaya ka na, no?
0: hindi naman re kung hindi receding siya, di ba? Much more receding. Okay.
1: Yun ang ano, yun ang mukhang Arabo na.
0: Arabok.
1: Arabo.
0: Pero mga Arabo, di ba makakapal yung buhok?
1: Merong iba, ano na rin, dito lang.

0: Parang feeling ko nagbagong shave ka, no?
1: Kaya ganun ang ganun kasi.
0: Oh, bago yung shaver niya eh. Nagagamit mo na ba?
2: Oo naman.
0: Okay, tamo. Kaya pala.
2: Basta binigay mo, ginagamit ko kagad. Sa airport pa lang eh. Binanatang ko
1: niya. Solid naman yun. Nagsashave sa airport.
0: Ay yung, ano na yun. Oh, ganun siya.
2: Eh, paano? Tumunog.
0: Ha? Paano tutunog yun?
2: Inailagay ko doon sa paleta eh. Eh, nadaganan. Bigla mayroong, ano yung tumutunog doon? Wala yung shape. Grabe. Ang daming ganap dito, ha?
0: Oo, sobra.
2: Oo, ang daming ganap.
0: O, sige, naanan natin muna. Mag-break muna tayo, ha? Si Tita Virgie, kasama po natin, at si Mitch. We're gonna come back with more at sa lahat ng ganap po na nangyayari sa Pilipinas. Don't go away. We'll be back.
3: Metro Plus weather.
4: It will be mainly cloudy with a few showers. It will be very hot with sunny periods in the afternoon. Current temperature stands at 31 degrees and relative humidity is at 75%. Please note that the standby signal number 1 and the very hot weather warning is in force. The outlook. Winds will strengthen offshore and on high ground tomorrow. There will be swells and more squally showers. It will still be windy with occasional heavy showers and squally thunderstorms on Saturday. The weather will remain unsettled in the following couple of days. That's the weather from Metro Plus, your connect.
5: That wine was really good. It's still early. I'll go for a ride.
6: Any driver found exceeding the prescribed alcohol limit will face prosecution under the law. The driver is liable for a maximum fine of $25,000, imprisonment for up to 3 years, driving disqualification for up to 5 years, and will incur 10 driving offense points.
7: Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong dollars sa Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment. At makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fan page o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
0: Bidang bida, pagkasama nyo po ang A-Freight, huwag nyo kalilimutan, sila po ay matatagpuan sa iba't ibang parte or sulok po ng Hong Kong. Huwag nyo kalilimutan, meron din silang discounts na ibinibigay para sa alagang OWA. Serbisyo po ng A-Freight. Dagdag diskwento para sa mga active OWA members, hatid ng A-Freight Cargo. $50 for the first-time customers, $40 Bida Plus, Bida at Jumbo, at $20 naman po sa regular Midi at Q Plus. Huwag niyo kalilimutan, puntahan lang ang kanilang tanggapan ng A-Freight Asia Pacific Limited. 40 years of service sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong. 8:31, Tita Carrie, and anong sa inyo?
8: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
0: 8:32, anong sa inyo? Mula kay Tita Edna, hindi lang dyan pala sa Hong Kong ang nag-aaway about ng mga BF nila na mukhang tukmol, sabi ni Tita Edna. Grabe, lakas nito, lakas ng arrive ni Tita Edna. Tukmol naman ng lalaki, Diyos ko day, kung mag-aaway mga babae, akala mo naman mga tunay na asawa, pero pareho lang naman pala silang kabit.
2: Ay? Oh,
0: grabe naman yon.
2: Second hand lang?
0: Hindi naman.
2: Second hand. Pag sinabi mong second hand, no return, no exchange.
0: Hindi, baka naman yung isa slightly used. Di ba? May, ano tawag dito? May 10-day refund.
2: Sabi nga daw nila, kung sino pa daw yung Jubitsky, siya pang matapang.
0: Ay, nako.
2: May ganun.
0: Hello tayo kay Tita Josie na Imbag na Rabi. Tayo aming kakabsat at si Beth Palumayan from Kennedy Town. Sa mga

0: Ganap po sa Pilipinas, kaliwat kanan. Sabi nga nila, mula Luzon, Visayas at Mindanao, inaabot po ang mga ganap na pangyayari po sa Pilipinas. Take it away.
1: Ay, naku. Bago na pag-usapan muna natin yung mga love na yan, ha?
0: Bago yan, Tita Kerry, dahil meron tayong ano lang, lumabas ngayon. Kalalabas lang nito sa...
1: Oh.
0: Kalalabas lang na balita ito, no?
1: Ilabas mo na.
0: Isang Filipino kababayan po natin ang inakusahan ng $1.6 million jewelry theft. Isang Pilipinang domestic helper ang inakusahan po ng pagnanakaw ng higit kumulang 1.6 million Hong Kong dollars na pag-aari po na jewelry mula sa isang detached house. Siya po ay hindi binigyan ng bail at siya po ay naka-remand sa custody itong Thursday, July 2. Ang tinutukoy po dito ay si Kaalem Rogelia Makilat, 33 taong gulang. Siya po ay humarap sa Kuntong Magistrates Court sa pataw na theft charge. At hindi po siya binigyan ng pagkakataon na magbigay po ng kanyang plea. Ito ay ayon sa hukom. At adjourned po yung kaso niya until August 27, pending further investigation. At ito ay hiningi po ng prosecutor. The defendant is accused of stealing 19 pieces, 19 na mga jewelry.
1: Alahas. Mm-hmm. Pakyaw, ha?
0: From a stand-alone house, no, sa Fengosan, sa Chokwan-o. Mm-hmm. Sa pagitan po ng January 1st hanggang June 26 ng taong ito. Si Kaalem ay dinenay ng bail at kasalukuyang pong nasa remain in custody at i-review yung kanyang piyansa itong darating na July 10th. Yan yung unang ating balita mula dito.
1: Bilib ako sa kanya, ha?
0: Bakit?
1: Malaki-laki yun. 1.6, ha?
0: Naprenda na kaya niya yun?
1: Oh, imagine mo yung iba, gaganyan eh. Isa, 2 piraso lang. At least sa kanya, pinakyaw niya, 16. 19. Galing, ha? Bilib ako dyan. Pero sana wag nang dumami kagaya mo. Buset. Bilib lang ako sa laki.
0: Sa laki nung nakuha niya.
1: Nakuha mo. Imagine mo yun, 1.6 million Hong Kong dollars.
0: Hong Kong dollars. So that roughly mga 2.3 million pesos.
1: Wow. Ano ka? Hindi ah.
2: Hindi. 1.6, 7.
1: Hello?
0: Ah, 7 na pala. 7 na pala.
1: Oh, 7.8 nga.
0: 7. Hindi, 8 na. Sabihin mo na 8. So, mga 10 milyones, mga ganun.
1: Oh, tama na. Bibilib ka. Magnanakaw ka na rin lang naman. Ganyan ang laki.
3: Edi, idol mo mga politiko.
0: Oo, oh, di ba?
1: Okay ka mo dito. Kita mo dito. Mali-mali ka.
0: Tsaka dandang milyon.
1: Mm. Oo. Wala na sinabi ngayon yung 1M, 2M, 10M. Wala na. Barya na ngayon yung 75 million.
0: Ah, parang kilala ko yata yun.
1: Tingnan mo yung 2 nakakulong. Di ba?
0: Oh.
1: Na walang kadala-dala. Love team talaga sila. Ha? Love team.
0: Eh, di ba? Sabi nga doon sa kanta, what am I living for if not for you? Yun yung kanta nilang 2 ngayon eh.
1: Love team mo talaga sila. Imagine mo sa pinap, magkasama. Oh, dito sa Ghost, ano, Flood Control Project, magkasama tayo.
0: Sabi, ano?
1: Kaya, namamaster na nilang 2. Yung isa, Strike 3.
0: Ha? Huh? Sino Strike 3?
1: Si Kajingoy.
0: Strike 3 na ba yun? Ah, kasama niya yung tatay niya nung una eh. O pala.
1: Diba? Strike na siya ngayon. Pag nakaligtas pa siya ngayon.
0: Hindi, pero, talagang, pero nakulong ano, naman siya 2 times, di ba? Pero naabswelto lang.
1: Oh, yun na nga eh. Sana, itong pangatlo, wag na siyang maabswelto. Mabulok na siya sa kulungan.

0: Kasi pagka yan, napalaya, kumandidato na naman, eh alam mo naman, ang daming bobotante. Sikat yan. Ina-idolize nila yung tatlong beses na mandarambong. Yung dalawang mandarambong nga lang eh, na beses eh, na pandarambong. Ina-idolize. Binoto pa.
1: Ay, hindi naman siya binoto. Natalo nga siya, di ba?
0: Ha?
1: Yung kasama niya, yung partner ni Jinggoy?
0: Natalo siya. Hindi na siya na pasok ngayon.
1: Oo nga.
0: Kasi ang pangit kasi nung pag ano niya eh.
1: Yung sa jeep?
0: Oh, yung gumaganong-ganon siya na ano mali eh.
1: Ano nga yung tugtog nun? Nakalimutan ko.
0: Para siyang si Fred Panopio. Nakita ng tao. Yung pagsasayaw niya.
1: Kawawa.
0: Yung
1: pangalan pa lang mali na. Fred Panopio yung mali. Dami mo naman i-describe sa kanyang sumayaw. Hindi naman sumasayaw si Fred Panopio ng ganun. Konon.
0: Ano ka? Si Fred Panopio yung kanang binti lang at paang gumagalaw.
1: Nawala to.
0: Ang galing mag shake. Baby shake. Woo! Galing. Pero grabe po. Grabe ang nangyaring ganap dito sa atin sa Pilipinas. Yung nangyaring traffic. Grabe po. Sa EDSA nung madaling araw pa lang ng June 30 nang magkaroon ng biglang rally na walang permit. Walang permiso, walang abiso. Yung ginawa po sa People Power EDSA Monument at maging ang kapulisan at ang MMDA, lalo na ang mga riding public, mga sasakyan na gumagamit at dumadaan sa EDSA, ay nabigla po sa pangyayari. Dahil bigla daw dumating ang mga maraming tao na sakay ng mga buses at mga pribadong sasakyan at halos masarhan ang southbound. Pati na po, damay na yung northbound dahil sa mga ipiniradang sasakyan. Ang SISTE ay grupo pala ito ng Iglesia ni Cristo o ng INC. Nagkaroon sila ng matinding pahayag, protesta, na ginawa nila ito dahil sa pagtutol sa nakaambang plunder case at paghuli kay Senator Marcoleta na kasapi sa kanilang relihiyon at selected daw ang hustisya sa atin sa Pilipinas. At bakit daw plunder ang ikakaso, ganong ang donasyon na kanyang natanggap ay galing sa mga pribadong tao at walang pera ng gobyerno ang ginamit dito. Yan din ho ang sinabi ni Senator Marcoleta sa kanyang bibig ng galing nung siya ay guest at nagpapahayag sa isang TV program na pag-aari po ng INC ang Net 25. Yan, galing ho sa kanya na. Dagdag pa rito ang kanilang paglaban daw sa korupsyon na dapat magkaroon ng transparency at accountability. At talagang kung isa ka sa gumagamit ng EDSA sa araw na yon, kalbaryo po ang dulot sa iyo niyan. Dahil nabarahan ang daanan ng sasakyan at bali yung bus lane lang ang gumagana dahil may barrier ito at nagkaroon ng commotion nang pinapaalis ito ng mga pulis dahil binarhan na naman po nila ang daanan ng mga sasakyan. So bali, yung four lanes, na yung isang lane ay may barrier para sa bus lane, yung tatlong lanes ho, sa EDSA, okupado ho nila. Grabe talaga. Marami ang naapektuhan, lalo na ang mga maliliit na manggagawa na no work, no pay. At mga estudyante na papasok sa kanilang eskwelahan at yung isa nga po umiiyak pa dahil lahat ng paraan na para ano maka ano siya sa school hindi niya nagawa, examination pa naman nila. Grabe. Pati yung mga nag-uopisina, mga nurses at doktor, mga

0: transaksyon, no, ng araw na yon, meetings ng araw na yon ang naapektuhan. At ang malaking tanong ng publiko, bakit walang abiso? Bakit sinarhan ang daanan? Bakit madaling araw agad at maraming bus ng New Era School ang ginamit na pag-aari ng Iglesia ni Cristo? Marami ang nagalit, imbis na sumampatya at marami ang nagbigay ng negatibong mensahe sa social media na mali ang ginawang ito sa paghayag ng saloobin. At bakit working days? Bakit ordinaryong araw? Ay katatapos lang ng isang protesta na Linggo ginawa. Hindi Lunes, hindi Martes, hindi Miyerkules. Linggo ginawa. Ang ano po dito, yung ginawang ito sa paghayag ng saloobin at protesta, dahil ang naperwisyo ay halos ang lahat ng gumagamit sa EDSA lane, dahil ito ang sentro ng kalakalan. Kaya ang tanong, kung galit kayo sa corruption, eh, di ba dapat hayaan yung dumulong ang batas ng Senator Marcoleta? At kung walang sala, ay patunayan niya, abogado naman po siya, kaysa ito ay ipagtungkol sa ganitong pamamaraan na taliwas sa kanilang mga aral dahil marami po ang naapektuhan. Sana naman lang may abiso para napagandaan ang mga dadaan sa EDSA. Sana naman lang hindi narangan ang daanan at hindi pinarada sa EDSA ang mga sasakyan dahil ito po ay maliwanag na bawal. Bakit ginawa? Pagpapakita ba ito na sila ay dapat katakutan ng gobyerno? Kaya maging ang Pangulong Marcos ay nagkansela ng kanyang mga activities on that day at minonitor ang mga pangyayari. At siya mismo ang nagsabi sa mga kapulisan na pairalin ang maximum tolerance at protektahan ang mga nagrarally at baka mapasok ng mga gustong manggulo at magpasiklab lalo ng galit ng publiko. Ang malaking katanungan lang ng iba, bahagi ba ito ng destabilisasyon? Bahagi ba ito ng plano para hindi matuloy ang impeachment kay Sara Duterte na tinututulan talaga ng INC? Bakit pagkatapos ng June 30, meron pang rally ng July 1 at humihirit pa hanggang July 3 na pinayagan din at binigyan pa ng permit? Ngayon ay nasa liwasang Bonifacio na po sila dahil yung permit na dapat ngayong July 2 ay kinansela po ng nagbibigay ng permiso. Ang tanong, ano ang hinihintay? Bakit matagal na naman ang rally? Bakit nananawagan ang ibang retired general kagaya ni General Pokis sa militar ng pag-aaklas? At bakit si dating Congressman Jing Paras at Celis ng SMNI na kaalyado ni Sara ay nagsabing standby lang daw si Inday at siya na ang uupo sa mga susunod na araw? Dahil may mga nagsasabing rallyista na di sila aalis hanggat hindi nagre-resign si BBM. Ang tanong, bakit magre-resign ang Pangulo? Sa anong dahilan? Kayo, alam nyo? Anong sa inyo?
1: Even sa rating na negative 9 ng Pangulo, kahit na ano pong gawin natin, unless na siya ay ma-impeach, siya ay matanggal sa posisyon sa pamamagitan ng kung ano pang dahilan, no? Eh kailangan bilang isang pangulo, eh kinakailangan niya pong tapusin yung kanyang termino. Parte po 'yun ng saligang batas, parte po 'yun ng konstitusyon, kailangan po mangyari yun. Kagaya ng sinasabi nga natin, it takes approximately around one term lamang naman po siya, no? Na 6 years sa ganitong sitwasyon. Ngayon, syempre, maraming samut-saring mga usapin tungkol dito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil mag-uumpisa ang impeachment trial July 6, which is sa Lunes, no? At ang presiding judge, yung pinaka-mataas dyan, ay yung dating presidente din, no? Na tinanggal ni Soto, di ba? Ang sinasabi nga, ang inappoint di umano ay si Chis Escudero. No?
0: Wala pa, ha? Hindi pa final yun. Ha?
1: Hindi pa ba final?
0: Hindi pa final.
1: Okay, so base doon sa unang usapin, siya po ang inilagay.
0: Yes,
1: or itinalaga.
0: Parang sa ibang majority senator, mas gusto nila na ang maging
1: presiding judge
0: ay may alam sa batas at isang abogado. So sa ngayon, pinagpipilian either si Chis or si Kiko Pangilinan. Dahil yun lang naman ang abogado, no, sa majority black.
1: Okay, so base doon sa sitwasyon na yun, ating pong antabayanan. Pero sabi nga nila, the clock is ticking. Marami po ang matinding bakbakan po ito sa panig po ng prosecution
0: at ng
1: depensa, no? Dahil yes, ang mga abogado dito ay mga batikan, no? At maliban doon sa nasa ika nga, kasi yung kay ano naman, yung kay Vice President Sara, lahat yan, mga ano po siya, no?
0: Abogado de Campanilla yun, ha?
1: 15 yata sila, no? Ng mga abogado, no? 16.
0: Yes.
1: Okay, so, tapos, meron din tayong, sa atin naman, sa panig naman po ng mga depensa, meron naman po yung kasama na may mga appointees din sa pribadong sektor, at meron din po kasama sa Kongreso, no? So, ang usapin na ito, at kagaya ng sinasabi nga, maaring hindi mailabas ang hatol sa kung ano man ang magiging kalalabasan nitong impeachment trial na to sa loob ng 3 buwan. Ang sinasabi nila, baka abutin pa ito ng 6 na buwan. No? So, sa ating pong tinutukoy ngayon, sabi nga nila, the sooner that maumpisahan po ito, the better it is for our country. So, kung sa ating pong pag-uusapan yung mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, ang gaya ng sinasabi nga nila, no, even sa hanay, di ba? Sa hanay po ng Iglesia ni Cristo, eh marami din po sila, may kanya-kanya din silang saloobin dito sa sitwasyon na ito. Kung ano man po yun, eh sila lang po talaga ang makakaalam, lalong-lalo na yung mga nasa mataas higher na posisyon, di ba? Mm-hmm. Sa ganitong sitwasyon. Kasi sila po ang ika nga, sila po ang nagdedesisyon, no? At ito ay, kumbaga, ipinapasa lang sa lahat po ng mga sugo sa ilalim, no? So, sa mga sitwasyon na ito, ako lang naman, kung ako ang tatanungin, panahon ito nang hindi, kailangan antayin po natin, no? Yung maaaring kararatnan nitong impeachment trial na to. Pero yung sinasabi nila noong mga release na pumunta sa EDSA at sabi nga ni Tita Kerry na nasa Liwasang Bonifacio na ngayon, kung yun talaga ang kanilang pinaglalaban na ika nga suportahan si Marcoleta, di ba? At protektahan siya laban doon sa sinasabing 75 million na kanyang kinuha or hindi niya
0: tinanggap
1: ni-report doon sa kanyang salin. At tinanggap niya, no?
0: At sa sose, ha? Hindi niya ni-report din yun.
1: Hindi na rin yun ni-report sa kanyang
0: sa kanyang sose at saka sa salin niya.
1: So, base dito sa sitwasyon na ito, di ba? Kung yun lang naman po ang yung sinasabi nilang pinoprotektahan nila, yung kapwa nilang miyembro din ng iglesia, nung nagsalita na si Marcoleta nung kahapon ba yung kagabi? Anong sabi niya? Kung kailangan akong damputin, so be it. So, di ba double-edged sword yun? That means, para mismo doon sa taong pinuprotektahan nyo, ready naman siyang damputin, eh. Oh, So kung ready siyang damputin, bakit marami kayong

0: pumunta doon at protektahan siya. Oh, there is a...
1: Para maintindihan din ng ating mga kababayan, kahit po galing sa sa pribadong tao yung donasyon, no, bilang isang public servant, meron kong katungkulan at responsibilidad.
0: I-report yun.
1: Na i-report po yun para yes. hindi po siya mapagbintangan at makasuhan ng ill-gotten wealth at ng plunder. Kasi kasama po yun eh. Mm-hmm. Dahil kung nakaligtas siya sa Commission on Election dahil sinabi niya na ito ay donasyon para sa kanyang kandidatura, di ba? Mm-hmm. Dapat po yun nagre-reflect doon sa kanyang salin at saka ni-report niya sa kanyang sose.
0: At saka kahit na anong sabihin mo. Galing,
1: bibig niya yun ha.
0: Oh, hindi. At saka sinabi nga rin niya, dapat doon kasama rin yan sa ano, yung tinatawag nating pagbabayad ng buwis.
1: Yes. Diba?
0: Kaya kasama po yun.
1: Kaya ko galing sa bibig niya, mismong ebidensya na siya ang nagtulak sa ombudsman na para ho siya kasuhan ng plunder.
0: Agree.
1: So para malinaw po ha doon sa mga ika nga, hindi alam yung mga rason kung bakit. Kasi yan sa atin lang, nasa gitna. Kung talagang walang kasalanan, abogado ho siya. Kaya niya kung
0: protektahan yung sarili niya.
1: At protektahan yung sarili niya. Ngayon, kung ikaw ay sumusuporta, ay di ba mas maganda? Ipanalangin, sama-samang panalangin na para ang talagang katotohanan ang manyaig. Pero yung maperwisyo mo, yung higit na nakararami at ipakita mo ang iyong puwersa, ang tanong ho, bakit walang abiso? Okay, dahil yung walang abiso, surprise nga. Pero sino ho ang inapektuhan ninyo, ang naapektuhan dito? Hindi ba mga kababayan ninyo, mga maliliit na manggagawang Pilipino na no work, no pay? Kagaya din ho ng mga pumapasada na mga drivers, no, umiiyak din sila nung ano na yun dahil wala silang ano kita nung araw na
0: yun.
1: Walang pasada. So hindi nyo ho naapektuhan ang gobyerno, hindi nyo naapektuhan yung mga politician na mga mandarambong, and even yung mga mayayaman at mga magnanakaw na nasa ano pa rin ho ngayon ng ating lipunan at naglilingkod pa rin na hindi maalis. Dahil kinukonsinti natin eh. Sa atin nanggagaling po yung pagkonsinti sa mga ginagawa, kaya walang napaparusahan.
0: And I think
1: very, very wrong.
0: The situation is yung pangkaraniwang tao ang naperwisyo talaga dito sa sitwasyon na ito. Merong, sabi nga, I don't know how true that is, merong namatay, no? Habang gamit po yung ambulansya papunta doon sa ospital, no? Nanay at ang isang sanggol. May mga kababayan tayo na hindi nakakuha ng kanilang mga exams dahil nga na paikot-ikot na sila, naghahanap sila ng paraan para makalusot lamang. Diba? Meron pa nga yung isang ano lang, oh, delivery motorcyclist lang. Diba? Ninakaw yung susi niya at pinag-ano pa siya. Ang masakit dito, pinagbantaan pa siya. Salita ka ng salita, gusto mo bang mamatay? Diba? I mean, alam niyo po, sa mga ganitong sitwasyon, kung talagang pinaglalaban niyo yung tama, hindi ganito ang bitiw niyong mga salita. Yun lang po kailangan nating isipin. Diba? Kasi at the end of the day, ang gusto lang naman natin is gumanda ang ating bansa. No? Gumanda ang pagkakataon na tayo'y magkaisa para mabigyan tayo ng pagkakataon na umahon naman. No? Makikita nyo mamaya, ipopost natin yan. Ano? Tingnan nyo po yung palit ng piso laban sa ibang currencies. Pabagsak na pabagsak po yung currency natin, ano, sa global market. So, ang sa akin ang pinaka ano dito, pinakamaigi dito. Nakikita nyo naman, ma,

0: may mga pagbabago na po na nangyayari sa infrastruktura po natin. Unti-unti yan. Sabi nga natin, hindi naman, we cannot do this overnight, lahat.
1: At walang magic eh.
0: Ang pinaka-importante siguro dito ngayon, ipagdasal po natin ang ating, you know, motherland na ihinto na po itong grandstanding ng marami. Dahil wala hong mapapala po ito. Kagaya ng
1: siya. Sa paggamit ng mga politician, no, sa ating mga maliliit na mga kababayan na kumbaga hindi nila malirip o hindi nila nauunawaan kung ano po talaga yung ganap, kung ano po talaga yung nangyayari. Dahil patuloy silang niloloko at binibilog ang ulo ng mga ito. Ginagamit lang ho sila eh, no, sa kanilang pansariling interes. Pero as a whole, ang higit na apektado po tayo dito ay yung bansa natin. Tayo bilang Pilipino. Bakit ho gusto nilang magkawatak-watak tayo? Kasi nandoon ho yung principle na divide and conquer. Yun po yung gusto nila eh. Na pagka nawala ang Pangulo, nag-resign, natanggal, sila ang papalit sa pwesto. Diba? So, bakit hindi na lang hintayin kung meron man na ang ano natin eh, yung mga nangyayari po ngayon, let's say na pagpapanagot.
0: Babalik po tayo, makalipas lang po. On the radio, web, and mobile app. Ho Tang Wa.
2: Metro Plus, your connect. The chief executive is leading the government to draft the first Hong Kong's five-year plan, which is closely related to you and me. In the next 5 years, Hong Kong should further improve its competitiveness, consolidate and enhance its strengths, seize opportunities from national development, and strive for faster economic growth and better livelihoods. The chief executive has instructed the Constitutional and Mainland Affairs Bureau to hold a public consultation. We welcome your views. Let's shape the blueprint for the next 5 years together.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
4: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o Balitang OFW.
0: Balik po tayo sa ating programa, 1 minute and 30 seconds after 9 sa ating programa. Alam niyo po, sa sitwasyon na ng mga ganap po sa atin sa Pilipinas, the sad part about this, it encourages more and more of us to leave the country. You know, the best and the utmost best are leaving the country. Ibig sabihin nun, yung mga taong talaga may kakanyahan na makaalis, the ages between 30 to 40, yan yung umaalis. And yan yung prime po ng ating bansa, you know? And pag ganun po yung nangyayari, hindi lang natin naiisip yan, yun po yung nagkakos po ng brain drain. Pag sinasabi po natin brain drain, ano ba ang pinagsisimulan yan? Yung mga taong susunod na henerasyon who will definitely supposedly take over the realm o yung mga responsibilidad sa iba't ibang parting sektor, pribado man o pampubliko, sila yung papalit, ang hahalili. Eh, pero pag umalis na yon, sino kayo nang papalit dun, di ba? Yung mga wala pa masyadong experience, yun ang tutugon sa mga pangangailangan ng pribado at ng pampublikong mga ng mga kumpanya. Eh, sa ganung sitwasyon, kaawa-awa po tayong kalalabasan.
1: Sabi nga dito, may nanawagan pa nga eh.
0: Sabi niya dito, ha, ni Tita Grace. Sabi niya, kawawa naman po tayong mga Pilipino. Nagtataguyod sa pamilya sa mahal na bilihin. Tapos, ngayon, sobrang mahal na rin ang kuryente. Dati, 3-5 lang. Ngayon, 10,000 na.

0: na halos sahod ko walang natitira. Di ba? Minsan negative pa dahil may college pa ako. Tingnan niyo lang ano? Po 'yun ano. Di ba?
1: Sakit po na.
0: So, ang masakit din dito, sabi ni Tita Kat, dapat hindi magpapagamit sa kanilang aba eh biruin mo naman ang tindi ng araw tapos sa gabi malamok sa pagtulog nila, samantala ang mga organizers at yung mga politicians ang naka-hotel, naka-air condition.
1: True.
0: Diba? Sus Mariosit, di ba kayo di dapat kayo magpagamit?
1: Hindi, sa totoo lang, nakakaawa yung ano ha, nakakaawa yung mga nagpunta, nag-rally, no? Nakikita natin yung kanilang ano eh.
0: Frustration.
1: Emotion eh, yung, di ba? Yung pinaglalaban eh. Kaya lang, ang sa atin kasi, una, yung mga matatanda na ron, di ba? Madaling araw pa lang, naroon na, inulan, inaraw, inulan. Imaginin mo yun, yung iba pa, kumbaga kulang sa pagkain. Eh kung ilang araw, yung mga namumuno sa inyo, yung mga, ano, di ba, head ng inyong mga churches, eh sila ho, may pagkain eh. Sila nasa air condition. Kayo nandiyan dyan.
0: Sila pwedeng umuwi.
1: Sila pwedeng umuwi kaagad-agad. Di ba? Sana ano yun? Sana pare-pareho na sana. Di ba? Pati yung mga ano, opisyalis nila na matataas na ano, nakiisa. Makikita mong pare-pareho lang kayo. Di ba? Na nandodoon. Talagang walang iwanan. Yung mga politician na pinagtatanggol ninyo, sana wala ding alisan. Pero kayo higit dito, ang nakakaawa po eh, tayong mga nagpapagamit sa kanila at nagagamit nila. That's yun true. Po yung napakasakit.
0: Tablo na yung,
1: yung iba pa doon. May inahinatnan ba?
0: Hindi, tsaka yung iba may dala pa mga bata.
1: Yes, ito pa. Meron pang nananawagan. Pati tayong mga OFWs, idadamay. Huwag daw magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Tiisin ang inyong pamilya. Tiisin ang mga bayarin. Huwag niyong bayaran. 1 month daw, huwag kayong magpadala. Ano yun? Hindi natin malaman saan siya nang gagaling.
0: Sino nang uudyok ano?
1: Diba, bakit niya pati yung mga ano natin, mga OFWs natin, uudyokan mo, eh, sa kanila, pagsahod na, yung iba nga, di pa nasasahod eh.
0: Wala
1: may
0: na.
1: Papadala,
0: De, tsaka wala na. May eh. Ano na, may kalalagyan na yung mga isasahod.
1: Kaya nga karamihan dyan, tad-tad ng utang eh. Dahil mahal nila yung pamilya nila dito, ayaw nilang magutom ang pamilya dito. Ikaw natukmul ka, mananawagan ka pa, hindi mo alam ang sinasabi mo.
0: Agree. Eh, hindi kasi nakakakain siya ng 3 beses ang araw eh.
1: Diba? Pati yung mga OFWs natin, ganun. Tama ka, Gail. Baksak ang palitan niya eh. Nakita nyo naman, oh. 7.85 ba yan?
0: 7.83 yung Hong Kong dollar.
2: Oh. Hong Kong dollar to peso is 7.85.
0: 85 na, no?
2: 85, yes.
1: Sabi nga ni Solvik, paano aahon? Eh, puro kurakot. Yun na nga po eh. Sana sa susunod, huwag nyo nang iboto.
2: I think when it comes to politics in the Philippines as well, especially us as a very religious country or religious people, I don't think religious leaders should voice out their political opinions.
0: Dapat lang. Oh.
2: They should, whatever
0: separation
2: your religion,
0: of church and state. Eh. Oh.
2: Yes. Like if you have one political party that you lean to and you're a political leader, you're not supposed to try to sway your followers' political views. I don't think that's very moral. That's not morally correct.
0: Oo, kasi nga, di ba, gagaya ng sinasabi nila, dahil tayo ay kailangan sumunod at kailangan maging, ano tayo dito,

0: mapanuyo tayo sa mga nangyayari. Siguro, pwede naman gawin yun kung individual kayo. Pero kung isa kayong, di ba, isa kayong nagbibigay ng nang-uudyok kayo, di ba, doon sa mga pangyayaring ganyan, hindi naman dapat yun. Sabi nga, ang importante lang, ayun o, yung euro. Magkano na ba euro ngayon? Ayun o, euro is, UK is 81.85, ang euro is
1: 70.35.
0: 1-2, di ba? 40. O, tumaas na yan, ha? Kaninang umaga ko pa yung ano eh.
1: 7.35.
2: Ayan, sabi nga ni Cecilia, Nabong, malinaw naman na tumanggap siya ng bribe. Bakit kasi hindi niya isinama sa kanyang campaign donation? Sabi naman ni Jean, aral yan kay Marcoleta. More talk, more mistakes. Sabi naman ni Gail, yeah, failing to disclose campaign funds or receiving undeclared gifts can result in severe criminal liabilities including plunder and perjury charges.
0: Pero kagaya ng sinasabi natin, ano, may, you can protect naman yourself in court, eh, di ba? Yun yung pinaka-importante dun eh. Hindi naman nyo kailangan ng 16 na abogado just to protect you in court. If your, just ko, if your conscience is clear, why would I spend that amount of money? Di ba? Kung wala naman akong pambabaya dun sa ninakaw. And how could all these generals come up with these, all these statements of saying na, oh, antay ka na lang dyan, malapit ka nang magiging presidente. Do you think that that actually will help? Alam nyo po, ito lang masasabi ko po sa inyo. If you think that our economy is already what it is under locally, ha, na yung palit ng peso, ganyan, pag nagkaroon ho ng palit ng gobyerno in an uprising, baka yung pera na yan, yung 7.85 natin dito, baka maging 10 dolyar yan. 10 piso sa isang dolyar. Oo. Di ba? Ang question din dito is, we have to create a transition. And the transition should be followed by the constitution, di ba? Pero kung hindi talaga siya uuhol, you have to understand that there are, the situation right now is not who sits as president. Na either way, the country is in shambles already. Kasi naumpisahan na po siya eh, di ba?
2: Yes, sabi nga ni Manang Shoni, yan, ilang beses na nilang pinabababa si PBBM, pero pagising mo, siya pa rin ang presidente.
0: Di kaya ngayon yung sinasabi natin. Tandaan nyo lang po, the effects, wala pa ho akong nakita in my over 60 years of existence. Wala pa ho akong nakitang bansa na at one given point, okay, the peso, any valuation of their currency will appreciate right away. Di ba? Kasi at the end of the day, aalamin pa kung sinong uupo. Sinong papalit?
2: Kung ano ba, maayos ba ang
0: maayos
2: transition?
0: Maayos ba yung transition? Maayos ba yung papalit? Yung papalit ba magiging, it will be what it, what will be, di ba? Ang question mo dyan, alam mo, dito, pag-isipan na lang natin yung 250,000 yung mga kababayan dito sa Hong Kong. Yun na lang muna pag-isipan natin. How much of you, sabi ko nga, I have a question now. Sige, sagutin ninyo kung kayo po'y kasama namin ngayon sa thread. What will it take? Yun ang tanong, ha? What will it take for you to pack up your bags now and go home? Ayun yung tanong, di ba? Kung meron ngayon, kung merong taong magbibigay sa iyo ngayon ng pera, magbibigay sa iyo ng 1 million, i-ano na lang natin at Hong Kong dollar effect. That will be approximately 8 million na, di ba?
1: 7.85 million.
0: Oh, 7.85 million. Umuwi ka. Will it take 7.85 million pesos for you to go home?
1: That will last you maybe 2 years or a year.
0: Kasi tingnan nyo nang to, ha? If you calculate how much you've already achieved, tingnan mo nga lang, i-average mo na siya at 3,000 Hong Kong dollars. Okay? At 3,000 Hong Kong dollars. Sa 20, sa, times 12.
1: Is 36,000.
0: Times 12, di ba?
1: A year, yeah.
0: Okay, i-multiply mo na yan by 10 years.
1: Hindi.
0: 3.6 million.
1: Hindi, 360,000.
0: Hong Kong dollars.
1: Hong Kong dollars. Yes.
0: Okay, so times

0: Sampung taon mo na siya. So imagine nyo po, if you recalculate everything, the amount of money that you've spent and saved all throughout these 10 years. 10 years pa lang yan. Eh, paano pa yung, ilang taon na nga si Tita Evelyn dito?
1: 45.
0: Oh. I-average mo na lang si Tita Ev. Average mo na lang si Tita Ev ng 2,000.
1: Hindi pa naman ganun kalaki sahod noon.
0: Oh, 2,000 na lang para until today, di ba? Ganun nila lang natin. Oh, 2,000.
2: Mag-8.5 million.
0: 8.5 million na ano mo.
2: Na save.
0: Kung kilala ko si Tita Ev, mas malaki pa pera niyan dun sa 8.5 million na yan. Pero imagine niyo po 'yun. 'Di ba? 'Yun yung contribution niyo sa bansa. And ang masakit doon, doon sa contribution niyo, ang laki na ng contribution niyo na pinapadala niyo. Ang binoboto niyo po, tanga pa rin. Ang binoboto niyo, magnanakaw pa rin. Yung perang inuwi niyo na 'yan, I wouldn't be surprised that at least 1/3 of that money was already stashed in somebody's pocket. Unti-unti man lang siya tinatanggal, di ba? Pero tingnan niyo po yung nawawala. Sabi nga nung iba, eh, uuwi na po ako dyan kung ganyan lang naman ang pera. Oh. Yung iba nga, gustong-gustong pag mataas ang palitan, hindi naman nila alam na magkakaroon din ng inflation. Very true, Tita Shoni.
1: Sabi nga ni Tita Edna, true po kayo dyan, Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McErbs. Ang euro to peso, 70.40.
0: Pero nakakatuwa ba yun? Hindi nakakatuwa yun eh.
1: Sabi nga ni Tita Baby, dapat lang naman talaga hiwalay ang relihiyon sa politics.
2: Apparently, according to some studies, Philippines has the highest electricity kilowatt per hour price.
0: Yes,
1: among Asia.
0: It's even more expensive than Japan.
2: Yes. $0.25 USD per kilowatt hour.
0: And that's exactly why ito na, maliban doon sa high rates of college graduates in Vietnam. Vietnam can supply its manufacturing sector. Lahat ng factories. With no single blackouts in a year. Tayo,
2: may rolling blackout.
0: Oo, rolling.
2: Oo, sila wala. Tayo nagro-roll.
0: Exactly, di ba? So doon na kayo, yun na lang po ang ano natin. Why can't we make really capacity? Di ba dapat yun yung inuuna mo eh?
2: Yep.
0: So sa sitwasyon na ito, talagang tayo yung magugutom. Sabi nga Tita Yana, Kuya Mike, kahit maleta ng pera mo, sa akin, sobrang mahal nga ang bilihin sa Pilipinas. Sandali lang yan. Di ba?
1: Ito pa, dagdag na natin. No? Itinaas ng Department of Labor and Employment under the new leadership of Dole Secretary Francis Tolentino ng 85 pesos ang minimum wage sa NCR.
0: So from ano yan? From 600?
1: Ano to ha? From 600, ano to?
0: 75?
1: 695 pesos, ngayon 780 pesos. At sapat na nga ba ito para sa mga manggagawa sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin ng gasolina, krudo, pati mga bills na kanilang binabayaran buwan-buwan. Lalo na po, ang matindi dito, yung kuryente. At marami nga ang nagtatanong, bakit sa NCR lamang ganong ang pagtaas ng bilihin at lahat ng bayarin ay sa buong Pilipinas at hindi lang sa Metro Manila o sa National Capital Region. Marami namang mga employers ang tutol dito. Lalo na ang Employers Confederation of the Philippines or ICOP. Na bagamat kinikilala ng mga negosyo ang pangangailangan na itaas ang sahod ng mga manggagawa, naniniwala silang mali ang naging batayan ng Dole sa halagang 85 pesos sa minimum wage. Sabi nila, imagine merong gera sa ibang bansa kaya tumaas ang gasolina, tumaas ang inflation. So pag in-average mo daw yung inflation,

0: nasa 6.8% na.
1: Ang inflation
0: at
1: ngayon, existing.
0: At hindi ito makatarungan yun para sa kanila. At ang kanilang mungkahi ay gawing 60 pesos lang ang dagdag na aumento sa sahod na ipapatupad sa dalawang tranches or dalawang bigayan. Kapag tinuloy daw ito, malamang na maraming negosyo ang magsasara at mas lalong hindi maganda ito dahil maraming manggagawa ang mawawalan ng hanap buhay. Ay, sa hirap ng buhay ngayon, kahit itaas nyo yan sa 85 pesos at maging 780 pesos na, sa dami ng kaltas sa manggagawa buwan-buwan at sa dagdag pasanin sa taas ng pamasahe, gasolina at krudo at mga bilihin, yung namamangasahi nga na patungo sa trabaho niya araw-araw, mahigit to 200 to 300 pesos ang ginagastos araw-araw. Wala pa dyan yung pagkain. Paano makakabuhay yan? Ay, ang swerte talaga ng mga OFWs na nasa abroad. Kayo, anong say niyo?
1: Anong swerte? Ang tanong ko doon, anong swerte na tinatawag niyo?
0: Ito nga.
1: Eh, kung kayo, kung kayo'y ginhawa dyan sa Pilipinas, eh dito kumakain po ng kung ano-ano na lang na mabibili na makakamura. 'Di ba? Ang yung Indomie nga dito, kumikita ang Indomie sa ating mga babae dito. Sa dami po na binibili.
0: Yung mga instant noodles, ano?
1: Yes, yung isang pakete na gano'n, di ba? Magkano lang yun? Sige nga, kung sino makakasabi sa akin, yung Indomie na ganito, ilan yung nasa loob nun? 6-7 yata? O, doon na lang, tingnan nyo na lang po doon. O, sa perang ginastos nyo na po doon, eh, magkano na ho yung... Eh, hindi ko lang maintindihan na ang dali nyo magsabi na madali at maswerte yung mga OFW. Tingnan nyo lang po ang sakripisyo ng bawat isa. Kagaya na nga pinainaano natin kanina, hindi ba?
0: Hindi, yung isa na nag-share sa atin. Di ba 3.5 siya dati, binabayaran niya?
1: Oo. Oh. Ngayon hindi na nga magkasya eh. Oh, 10,000 na. Kung alam lang niya po yung ibang mga kababayan natin sa init ng panahon ngayon, wala pa electric pan at saka walang aircon eh. Wala ka naman choice, di ba? Wala ka naman choice.
0: Ayan, sabi nga ni ano?
1: Sabi ni Grace.
0: Agnes, kayod ka na ba nga kaming nasa abroad?
1: Sabi ni Tita Edna, hindi pa rin sapat yan, Tita Kerry. Pag tatlong anak mo, pinag-aaral mo yung brother ko na pulis. Na yun, hihingi pa rin sa iyo ng tulong sa anim, sa amin na dito, na nasa probinsya na yun, ha? Sa, yun ang sinasabi niya. Sabi ni Grace, anong swerte, sir? Eh, kami nga yung tiis sobra dito, halos wala nang ang matira dahil sa kailangan ng pamilya dyan sa Pinas. O, yun sinasabi nga dito, eh. O, kapag sa PNS, park and shop. O, sabi nga, ito na si Gail, yung Indomie, 17, pag sa park and shop. Pag binili mo sa DNS, 13. Yung Indomie, Kuya Mike. Tipid-tipid talaga. O, tingnan nyo yun. Minsan
0: yan nga, ang sabi ni Kairos, hindi daw sapat ha. Para sa akin nga, kulang pa rin yan, lalo na dyan sa Maynila. Yung dagdag na sahod.
1: 85? Anong makukuha mo sa 85 pesos?
0: Eh gusto pa nga ng Confederation ng ECOP eh. 60 pesos lang eh.
1: Ah, Mr. ECOP, ayun, nasa ano kayo eh, di ba? Nasa aircon kayo eh. Oo. Oh. Sobra naman yun.
0: Ito yung Confederation ha, ng mga employers.
1: Parang, grabe, no? Parang hindi naman yata ang coup yun dun sa sinasabi ninyo. Hindi ko naman po makita yung ano dun. So, ibig sabihin ninyo, mas gugustuhin nila yung profit more, pay less yung mga trabahador.
0: Pero isa ito sa pinakamataas na ano na increase, ha? Itong 85 pesos. Isa yan sa pinakamataas. Imaginin mo yun, 85 pesos, wala pa 100. Pinakamataas na.
1: Unbelievable.
0: Pero tinututulan pa.

0: Grabe talaga sa atin, no?
1: Antindi. Hindi na nga, yung iba nga, hindi na po nag-aalmusal, kakain na lang ng medyo mga bandang alas 11 para sabay na yung lunch. Pinagsasama na nga yung breakfast and lunch eh. Oo.
0: Dami nga, tipid-tipid na. Sabi nga ni Tita Agnes, kami nga, tipid-tipid na kami rito. Ayun yun yung hindi alam ng mga ano dito natin, kapamilya natin, and even ng mga namumuno dito sa atin, yung mga politisya natin. Grabe. Hindi nila alam yan. Ang akala nila, pag OFW, lalo na yung pamilya natin, ay! Yayaman agad sila. Giginhawa kaagad sila. At lahat ng problema nila, maibibigay na nila lahat sa inyo.
1: Ay, ito ha. Maganda itong ano, comparison. Ang nakalagay dito. Ay, sasama ko lang po, ha? 925. Sabi dito, di ako magre-reklamo, pero sobra naman ito. Bakit masyado naman pinahihirapan ng mga Pilipino? Okay lang yung sana kung 30-40% increase, pero not more than quadruple. Ito ha, sabi ito ni Talk to Kane. Talk to Sian. Sabi niya dito, every month we open the bill with fear. Imagine mo kinakantasan. Tinitingnan niyo po dito.
0: Ininervious ka rin, magkano na naman kaya ito.
1: Sabi niya dito, ordinary families like us are already struggling. Yet now, we're forced to choose between paying electricity and feeding our families. This is too much. Sabi niya dito, please have a heart naman. Review these charges and ease the burden of Filipino people. We're barely holding on. Yung dating binabayaran niya sa bill niya dati was 9,737. Okay?
0: Pesos.
1: Oh, May 30th, 2026. June 29, 2026, umabot ng 42,000. Nandito
0: yan. Oo, yan yung sa ano, yan yung sa mga condos.
1: Oo. Oh, ito ho ha. Tingnan nyo ho ito ha. Tingnan na lang natin siya dun sa ano. Kung ano po yung sinisingil. Yung generational charge. 24,000. Kalahati noong bill. Transmission charge, 3,000. System loss, ano yung system loss?
0: Oo, lahat yun, pati yung mga ginagamit sa ano.
1: Oo nga, ito, system loss, 2,200. Distribution, Meralco, babayaran nyo yung Meralco, no? 6,700. Senior citizens, magdudonate pa ho kayo sa senior citizens. 20 cents. Diyos ko naman, sana nagbigay naman kayo kung magdo-donate lang naman ako. Ginawa nyo na sanang 100. 20 cents!
0: Eh di tataas.
1: Diba? 20 cents ang dinodonate nyo sa senior citizen. Government tax. Hindi pa ba kayo na ano, may ano to, may VAT siguro to. Government tax is 3,800. Ang galing naman ito. Hindi mo naman siguro pwedeng tanungin to kung ano to. Ano mo itong susunod? From government tax. Universal charges. Pati ba naman ang bansa ng Pluto at saka Venus at saka Uranus? Binabayaran pa natin yun?
0: Hindi. Diba? Sa Mercury yan.
1: Mercury. Tapos meron pang ano dito? Meron pang fit all. Ano yung fit all? Yung ano? Yung pantalon na garterized. Pwedeng small, pwedeng extra large. Ganun ba yun? May Jaya all. Yun, walang bayad. Meron pang lifeline. Ano kaya yung lifeline? Kung sakaling mamatay ka, yun lang ang babayad sa iyo, 26 pesos. Imagine ninyo po yun.
0: At bakit pinayagan?
1: Oo.
0: Diba kada, kung ma-re-remind, kung maaalala po ninyo, ilang politician ang nangako na aayusin nila yung mga charges na yan ng Meralco. Meron pang ang politician eh. Diba nangako mag-aano siya ng napaka
1: yung may i-compensate, di ba?
0: Yes, 2,000.
1: Oo.
0: Meralco mo, sagot ko.
1: Oh, antindi oh.
2: I think we can look at this. I did a little bit of research here. Mm. No. Yung

0: sinabi nyo na 3,000 per month na nagsisave for 10 years tapos ipagpalit, it's about 2.8 million. Mm. And then, let's say yung kababayan natin after those 10 years, nakapag-ipon na. And let's just say na... May long service and they also like nag-remit sila or nag-loan sila, may bahay na. Mm. So wala silang rent. Mm. The average in Metro Manila, kung owned mo na yung housing or rent, dito pa yung budget conscious ha. Groceries and food, it would average out to 20 to 25,000. Utilities, utilities nakasabi dito 4 to 6,000. Pero yun yung budget. Usually around yun nga 11,000 na yan ngayon. Mm. Internet mobile 2,000, 2,500. Mm. Transportation, nagko-commute ka lang 3,000. Mm. Yung education, let's say your kids are in public schools, zero yan. Per month, it's about 50,000 pesos. Oh. Yung gagastosin mo.
1: Imagine mo yun?
0: So, for yung na-save niya is 2.8 million. Mm. It will take just 4 years for that 2.8 million to go to zero.
1: Naghihingalo ka pa nun.
0: Mm. Yun yung super budget, ha? Super budget yan.
1: Naghihingalo ka nun, 50,000.
2: Pero grabe tong ano, ha? Grabe tong sinabi mo mga charges ng Meralco, ha?
1: Oo, grabe, Tita
2: Nelly. Na hindi dapat yan na ipataw kay Juan de la Cruz.
1: Tingnan mo ito sa 9,000, naawa ako dun sa senior. Kasi dun sa 42,000, may ano ka eh, magkano yun? Meron kang 27 cents.
2: Pati pala yung mga ginagamit sa parke, pati pala dito sa mga daan, sa mga kalye, binabayaran din natin.
1: Yun. Yun yung tinatawag nilang, feeling ko dyan nag pumapasok yung ano eh, yung fit all or universal charges.
2: Imaginin mo yun. Why? Diba? Bakit?
1: Saka, ano yung
2: di sila nagkakamal lang na nagkakamal. Kulit siya lang siya ng kulit.
1: Kagaya nun sa system loss. Ano yun? Yung system loss, pag mawala ng kuryente, magbabayad ako sa inang 500?
2: Kaya nga eh. Di ba dapat ano na nila yun?
1: Oh.
2: Yung isang congressman na ngayon may kaso. Di ba kinakasuhan mismo ng Department of Energy, ng DOE? Bakit? Kasi yung solar panel na dapat makatulong sa hindi na kararaming Pilipino, loan franchise ang binigay sa kanya nung panahon ni Tatay Digong. Siya lang. Tapos ang ginawa niya, nung makuha niya, makopo niya, pinagbili niya. Kumita siya.
1: Kumita na siya para mabayaran din niya yung kanyang... yung ano, yung... Ah, hindi niya babayaran yung ano na yun, yung... Ano tawag dito? Yung penalty, di ba? May penalty siya sa gobyerno eh.
2: Pero hindi siya nakapag-deliver, ha?
1: Oh, pero yung penalty na nga yun, hindi naman niya babayaran yun kasi kumpanya yun eh.
2: Imagine mo yun, hindi nakapag-deliver tapos kabata, bilyonaryo, tapos akala mo kung magsalita, eh, siya yung talagang karapat, dapat na magsalita against corruption. Eh, isa ho siyang corrupt. Tingnan niyo yung ginagawa na panluloko sa atin ang nanay niya, senadora din.
1: Kakampi yun, kakampi dun sa kabila.
2: Tingnan mo yung panggagancho, panluloko. Pati na ho yun na ngako sa atin nung eleksyon. Meralco mo, sagot ko.
1: Sabi nga dito, oh, parang si Tita Kerry to, ah, yung sa'yo dati. Magkano ba yung binabayaran mo dyan sa bahay?
2: Ako.
1: Dati yun, dati, dati. Okay, ito. Dati nagbabayad siya ng 2,162 sa isang buwan. Di ba? Kawawa yung senior dito dahil 0.02 lang ang makukuha niya. Wala pang isang sentimo. Tama yun, no? Ngayon, ano yan ha? April 22 to 2026. Ngayon, ang binabayaran niya ngayon, binayaran niya May 30, 2026. 14,000 na. Imagine mo yun.
2: No, sabi ni Tita Edna, sa sobrang dami ng bills na babayaran, matatakot ka nang buksan yung sobre. Wala kami sa Pinas, pero ang binabayad ko na electric bill, 14,000 pesos.
1: Oh, ito mo yun.
2: O, nakaka-stress.
1: Eh, dito, yung 14,000 mo, DJ McCarthy, magkano binabayaran mo? Ha? Magkano binabayaran?

0: bayaran nyo sa ano, sa kuryente, buwan-buwan?
1: Per 2 months yun, di ba? Dito sa Hong
0: dito,
1: Kong. About 1,000 to 2,000.
0: Eh, yung binabayaran ni Tita Edna eh, lalabas na 2,000 bawat buwan. Hong Kong, ha?
2: Kami, dito.
1: Oh. Tapos yung aircon pa namin sa bahay, lalo na bang...
2: Isa na lang ang aircon na ginagamit namin, ha?
0: Alam ko naman yung aircon mo eh. Naka-pipe in yan sa lahat ng kwarto eh.
2: Dito lang yan sa kwarto mo.
0: Naka-pipe in eh.
2: Yung isa sa taas, pina...
0: Sabi ni Tita Babes dito, wala kayo sa amin. Yung multo namin sa bahay, binayaran ko pa yung kuryente, 1,009. Walang gumagamit to na. 1,000! Walang tao sa bahay. Imaginin mo yung 1,009.
2: Grabe, no?
0: Ah, yung 1,000 na yan, Tita Babes, ano yan? Para yan dun sa...
1: Universal. Ano?
0: Universal.
1: Oh, tapos sa Universal Fit All.
0: Oo, sa Fit All.
1: Yun na nga.
2: Sabi
1: yun
2: nga ni Tita Agnes, the bill from hell, ang tawag ko sa electric bill.
0: Oh my God.
2: Hindi talaga mapapamura ka eh. Sa totoo lang. Mapapamura ka talaga eh. Yung galit mo pag naano mo yung electric bill, na lahat ng pagtitipid ginagawa mo, bakit ganun pa rin kataas?
0: I agree.
2: At bakit tumataas?
0: Okay.
2: At bakit
0: let me ask you first. Hindi ka pa nagbayad ng June, di ba? Nagbayad ka na ba ng June?
2: Wala pa yung bills.
0: Okay, sige. Sige, huwag ka muna ng ano. Kalma ka lang dyan, kalma ka lang dyan. Humiha ka ng konti. Balikan lang natin siya ng March. Magkano binayad mo ng March?
2: March? Oo.
0: Oh.
2: Siguro, wala pang 6,000 pesos.
0: Okay. So March, ha?
1: Medyo malamig.
0: Wala pang gera yun eh.
1: Oo, wala pa.
0: Wala pang gera yun eh. Okay. April.
2: April. Maabot na ng 8.
1: Ayan na.
0: Oh, 2,000 na, oh.
1: Oo.
0: So 6, 8. Mayo?
2: Maabot ng 10.
0: Oh.
2: No, 11.
0: Oh, 11 na. So imagine nyo po, from March na 6... Around 11, six. Almost 100% na tinaas ng salary. Anong salary? Tuloy.
1: Sana. Nung bill.
0: Nung bill. Oh, nung bill. So, anong anticipation mo nitong...
2: Hindi, yung May 15 to June 15 na binayaran namin ngayon, ano siya? Umabot na ng 13.
0: Oh my God.
2: 13, close to 14,000.
0: Oh, so 3,000 tayo ng March, di ba?
1: 6,000.
0: Ah, 6,000.
1: 14.
0: 14 na siya.
1: Close to 14. Gawin na natin 14.
2: Pero ilang buwan lang, umabot ka na ng ano, 100 plus percent.
0: Di na, 120 na. Kasi, ano pa lang, nag-12 ka na eh. Nag-11 ka na nung last month eh. Oh. Di ba? Eh, yung sinasabi nga dito, yung 2,000, 2 buwan na yun. Yung kay Tita Edna, na binabayad.
1: Mataas na sa amin yung 2,000 na per ano for 2 months.
2: So, eh diyan nga eh, di ba? Sa plot lang na ano namin sa Kennedy Town ni. Eh, 4 na aircon. Kahit pagsabay-sabayin mo yan, wala pang 1,000 yung babayaran mo sa loob ng isang buwan.
0: Sabi dito ni Tita Grace, ang solar noong December December 180,000 lang. Ngayon 300,000 na ang presyo.
2: Naku, mataas na po. At ngayon kailangan mo pang magano. Sa Meralco ngayon, may mga ano pa ngayon na kailangan i-re-register mo pa 'yan, kailangan pa ng permit at marami pong kailangan ngayon. And even Meralco mismo gusto nilang ano 'yan?
0: Ilimitahan.
2: I-regulate. Hindi yung ano, imagine mo pati yung pagbibigay ng araw.
1: Yun yung universal charge.
0: Yun yung universal charge.
1: Hindi, yun yung universal charge.
2: Hindi yung araw sa solar.
0: Hindi, tina-charge ka na ngayon.
1: Yun yung universal charge. Kaya pala mataas, pag mas maraming gumagamit ng solar,
0: mas mataas yung universal yung charge, babagsak yung generation.
1: Oo.
2: Well, sabi ni Ann, every month, tumataas ang bill ko sa kuryente more than 1,000 plus. Lagi

0: Itinataas kada month, daming charges, sobra. Yan, umiyak na siya. Ay, nako. Sabi ni Gail, kanta ka na lang. Di ko kaya.
1: O sige, siguro magkaroon na tayo ng karaoke lang pag Saturday dito. Yung ano nyo? Anong tawag dito? Yung frustration nyo, ikanta nyo na lang.
2: Di at kirot.
0: Sabi ni Mitch, lahat na lang tumataas. Ako na lang ang hindi.
1: Don't go away. Babalik po kami makalipas.
3: There are always adversities in life. If you're emotionally distressed because of family conflict, debt, marital or interpersonal problems, and you don't know how to deal with the situation, please call Caritas Family Crisis Support Center's 24-hour crisis hotline, 1-8-2-8-8, to talk about it. A bend in the road is not the end of the road. If you're willing to seek help, you will find a way.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa, 940. Huwag nyo kalilimutan, palabas pa rin po ang Tayo sa Wakas. This Sunday, alas 12 po yan ang tanghali. Diyan po sa, ano natin, ano, sa ating sa entertainment building. Ano? 12 o'clock po yan. And then sa following Sunday po, meron din po sila at 12:30 naman po diyan pa rin sa Entertainment Building. Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Tayo sa Wakas.
0: Wow! May nag-text nga sa akin eh.

0: Yes, may nag-text sa'yo, nagtatanong ng ticket.
1: Yeah, nagtatanong nga kung yung movie, kung meron para.
0: Meron. This Sunday, dyan sa, ano po, sa entertainment building sa Central, meron.
2: Mm.
0: Oh, napakabait nitong, ano to, ng love team na to.
1: Mm. Oo, ano, na-interview mo nga pala dyan.
0: Oo. Oh.
1: Ang gwapo ni Donnie.
2: Mm, kakagaling lang niya sa takbo. Tumakbo the night before.
0: Oh, dahil yung kapatid niya mayroong ano, di ba?
2: Run club.
0: May run club.
1: Gwapo. Grabe.
2: Pogi nga siya.
1: Pero mukhang mabait na bata.
0: Mabait. Bakit silang dalawa naman. They're really a great tandem eh, silang dalawa.
1: Oo?
0: Oo.
1: Ayan, sabi ni Tita Baby, oh, panty na lang ang binababa ngayon. Ang masama sa panty, pagkababa, tinataas din.
0: Lalo na ngayon, mainit. Sabi ni Tita Mitch.
1: Meron ngang ano, nakarinig ng alarm, yung fire alarm.
0: Oh.
1: Bumaba yung isang DH na, ng isang ano natin.
0: Kababayan natin.
1: Walang panty.
0: Saan mo na naman nakuha yung kwento na yan?
1: May nakakuha na pink, nakapanjama, nakalimutan magpanty.
0: Sobra naman yun.
1: Ta sobrang takot siguro. Kahit naman ako eh.
0: Ano, tatakbo kang walang panty? Teka muna, sabi ni Tita Mitch dito, kapay nga po sa Bicol, di naman namin alam kung tama pa ba ang pag nagre-reading sila, eh panay naman po ang brownout. Pero lalo na pang tumataas yung ano.
1: Yun na nga eh. Di ba, isa pa yun. Let's say, lahat na nga rito, pinatay mo na yung ilaw, yung dating bukas na ano. Tapos gumagamit na kami ng solar.
0: May solar para at ka na? Least, wow.
1: Di ba yung ilaw sa...
0: Ah, yung kakala ko nagsosolar.
1: Yung ilaw. Ano lang, yung,
0: yes.
1: Para at least na sa araw na lang yun.
0: Oo.
1: Pati yung sa rooftop, solar na yun eh. Na ilaw eh. O, di ba dapat bumaba yung ano namin? Dito, yung konsumo.
0: Hindi kasi may umiikot.
1: Tanong, bakit tumataas?
0: Hindi kasi may umiikot na taga Meralco. Uy, solar yan, no? Taasan natin yun. anong pangalan ng charge na yun? yun yung
2: fit all.
0: Fit all.
1: Sabi ni Tita Agnes, oh, naku, wag na lang magsuot ng underwear para daw hindi mainitan. Ginawa ko yan, kaya lang inagat ng langgam.
0: Wag na tayo.
1: Magsisisi ka rin sa bandang uli.
0: Wag na tayo pumunta. Ay, nako naman.
1: Umaga pa naman yun. Kaya napatay ko yung langgam eh. Nasabi ko, walang nyaka. Ako walang almusan. Ikaw pa itlog-itlog pa.
0: Wala na akong masasabi doon. No comment.
1: Ay, nako. Buena pamilya talaga galing si Donnie Pangilinan.
0: Ay, nako. Sa lahat ng ating mga kasama. Hmm. Yun na lang masasabi natin. Sabi ni Lorna Tienza dito, 2016 ako napakabait, ano? Nagpakabit ng solar. 3 panels, 60,000 lang. Lahat kasama installation, battery lang napalitan namin. O ngayon, yan ha.
1: Uy, mahal yung battery niyan ha.
0: Eh, pwede naman daw yung, ano eh, yung AAA.
1: Ng backpack.
0: Hindi, yung AAA pwede yun. Mga 10,000 daw isang panel. Ay, nako.
1: Sabi ni Gil, Tita Kerry, papalitan mo ang kontador nyo. Baka nagmamalfunction. Kaya mataas yung G, oh.
0: Baka mamaya meron pang pagpalit mo, tumaas pa lalo.
1: Baka mamaya lalo pang tumaas, masasabunutang tagil.
0: Okay na sana eh, no? Okay na sana, no? Wala pa.
1: Parang nakakatokso nga maglagay ng magnet, parang di umikot yun.
0: Ang lakas ng magnet na yun, bro.
1: Ay, nako. At sa totoo lang, nakaka... Ano dito? Nakakaloka talaga. Grabe. Bakit panay ang taas? Why?
0: Because that's human nature, kanta ni Michael Jackson. Why? Because it's human nature.
2: Why? Do they do it that way?
0: Yes. O, di ba? Nung sinulat ni Michael Jackson yan, alam niya na.
2: Na what? Iniisip pa niya, pala niya Meralco.
1: Sabi ni Mitch, yung ibang ilaw po namin, solar na din. Pero ewan ko ba, bakit walang pagbabago? Mas madalas pa ang brownout. Yung aircon nga namin, nagtatanong na kung display lang ba siya. Kasi natatakot ng iyon. Kasi baka umabot ng 10K ang bill na babayaran.
0: Ay, nako. Ay, it's nako. It's so sad, no? You live in a country that you cannot even live properly. Alam niyo yun? Di ba? How was it, di ba? If you look at it, you trace back. Ito na lang, ha? Sarili niyo na po itong, ano, possession. If you base your lifestyle 5 years ago and to where it is today, mas nahihirapan ba kayo noon? O nahihirapan? Mas lalo kayong nahihirapan ngayon? Yun yung tanong. You know, you evaluate yourself.
1: Nga eh. Ang hirap ay nasa isip lamang.
0: Di ba? Kasi you have to put that into your mindset mo. Mas mahirap ba 5 years ago or it is harder this time?

0: Kasi kahit anong gawin mo, hindi naman natin sinasabi na life is too complex. 'Di ba? Na dahil 5 years ago, may bahay lupa ka na, napagtayuan mo na siya, nakahiram ka ng pera. But how much of that has really changed? Nagbago ba yung iyong lifestyle? 'Di ba? Kasi 5 years na eh. No? Pero ngayon, mas mahirap hanapin yung pera ngayon. No? It's like I was told na sa call center ngayon, when you apply in the call center about 10 years ago, ang entry level ng call center noon was about 18,000. Nung time na yon, as it progressed, ngayon daw, ang entry level, 10 years na yon, ha? 10 years na yung gap. 18 nung pagpasok mo, 18,000 na yung starting pay mo na yon. Ngayon, ang starting pay mo, 15 na lang.
1: Bumaba ngayon.
0: Bumaba na.
1: At mayroon pang posibilidad na
0: matanggal pa yan.
1: Ano, lumiit. Oh. No? At mawala ng trabaho yung mga nasa call center.
0: Di ba? So, sa ganung paraan, how much yung paghihirap mo, kagaya nun, di ba? Nagpapadala ka dati. Sabi nga ni Tita Edna, it's harder now. Why do you say that, Tita Edna? Bakit mas mahirap?
1: Okay, sabi rin ni Shoni, mas mahirap po ngayon. Lahat tumaas. Hindi kasi noon, kaya masasabi natin na noon okay lang. Kasi kung tutuusin, ano tayo eh, sanay tayo dun sa hirap eh. Sanayo tayo kaya hindi tayo naghahanap.
0: Dati.
1: Di ba? Sanay tayo. Sanay tayong lumakad ng malayo, hindi ka mag-tricycle. Sanay tayo dun. Sanay tayong bumili ng kung ano lang yung kakanyahan. Di ba?
0: Kung ano lang meron tayo. Totoo yun.
1: Di ba? At hindi tayo naghahanap ng sobrang mahal. Dahil alam natin, kapag mahal, para lang sa ano yan eh. Noon, may kakanyahan. Ikaw na ordinaryong ano, simpleng buhay lang. Masaya ka na noon eh.
0: Pero ngayon?
1: Eh, ngayon hindi. Ngayon hindi. Mapapansin mo ngayon, even yung below the poverty line, yung walang kakanyahan. Sumasabay nga eh. Naagos ng buhay kung ano yung nakikita nila sa middle class at doon sa mga mas mataas pa sa middle class na may kakanyahan. Yung pagkain nga lang noon sa mga fast food noon, hindi ka makakakain. Kami eh. Bihira kaming umano noon sa ano eh. Maliban lang kung merong maglilibre sa'yo noon sa fast food.
0: Sabi nga dito ni Tita Mitche, tingnan mo to, 3 times na po ngayon kesa noon. Yung water bill namin, 400 pesos lang ngayon, 1,005 plus na. Minsan, 2,000 na.
1: Pero alam nyo sa Baguio, ito maganda. Kasi ano siya ng kooperatiba? Mababa lang ang singil eh.
0: Ng kuryente?
1: Ng kuryente.
0: So walang generational charge doon?
1: Wala eh. Ay buti nga pinaglaban yan dahil gusto na ano yun, tanggalin na sa kooperatiba.
0: Beneco yan eh, no?
1: Oo, Beneco. Pati tubig, hindi ganun ka, ano, kamahal. Kahit sabihin mo nang may kontador ka. Grabe, no? Bakit dito, sa NCR, talagang lahat, ang taas ng, ano, yan ang dapat na, ano eh, inaayos ng mga sa gobyerno eh.
0: So is it, are you saying now that it is better na kung nasa Metro Manila ka, bumalik ka na lang ng Pilipinas? Ano, bumalik ka na ng probinsya?
1: Ng probinsya. Eh, di ba sa probinsya nun, sanay tayo na minsan ang ano, lampara lang eh. Minsan nun, di ba, yung ano mo, yung ano lang, ng gas, yung gasera.
0: Yung kinky ang tawag nila dun, di ba? Yung dibomba pa nga yung iba eh.
1: O, dibomba pa yung iba. Even sa pag-ano nga ng ano eh. Ng pagluluto eh.
0: Pero yung dibomba na ginagamit na nga dati eh. Social ka na doon pag dibomba yung gamit mo.
1: Oo. Plus ka na noon.
0: Just imagine that.
1: Di ba yung iba nga kahoy lang eh.
0: Oo.
1: Muling. Eh ngayon kasi ano eh. Sabi nga, pumaasa nga na ng lifestyle eh.

0: Humabol.
1: Humabol eh.
0: Humabol siya. So sa ganung paraan, pag humabol, talagang mahihirapan kayo niyan. There's no way that you'll be able to cope up eh, di ba? Kasi ipapataw at ipapataw sa iyo.
1: Gasera lang noon. Okay na. Kaya nga maraming nabuong bata noon dahil sa gasera eh.
0: Hindi, dahil sa amoy ng kerosene yun.
1: Pagpapinatay ni Ika yung gasera.
0: Sabi nga ni Grace dito, dati, yun sir, pero ngayon, ang baby ko kapag walang air AC, ay galit na galit. Diba?
1: Yun na yun eh.
0: Oo, yun na yun.
1: Hindi, noon, nasanay tayo ng pamaypay, karton, pag mainit.
0: Bungang araw, walang problema yung bungang araw na yun.
1: Gaw-gaw lang ang katapat niya.
0: Social ka na doon pag bulbos gamit mo.
1: Gaw-gaw lang.
0: Ay, nako.
1: Eh ngayon, yung bungang araw, nako, yuck.
0: Skin disease na yun. Lintik na bungang araw yun. Sabi ka dito ni Tita Edna, oh, sabi niya dito, noon padala ko 15,000 monthly, nandoon na yung lahat na. May pang Jollibee pa yun nila. Ngayon, 20,000, padala sa monthly, grabe, magre-reklamo pa yung kapatid ko. Hoy, kulang, wala pa pang Jollibee ang pamangkin mo rito. Nag-demand pa eh, no? Grabe.
1: Diba? Kita mo yun? Oh, imbis na... Iyon lang, oh. Yung mga pag-ano dyan sa mga Jollibee, McDonald's, imbis na magluto, makakakain pa sila ng mas ano kaysa yung ginagastos nila.
0: I agree.
1: Kasi sumasabay ka nga eh, doon sa flow.
0: Tita Gail, yung aloe vera, mahal na nga yun eh, sabi
1: nila. Oo.
0: Ano nga aloe vera? Mahal na nga yun. Feeling ko, sa Pilipinas, wala pang aloe vera nun eh.
1: Hindi, ang inano niya yung mismong ano, tanim.
0: Hindi, kaya na. Pero kahit anong sabihin mo naman, social lang. Pag may aloe vera kang tanim nun dati, social yung...
1: Oo. Tsaka ano nun, amoy ihi ka nun. Ang pangin. Ang pangin ng buhok mo.
0: Buti na control ko yung ano, yung tubig ko. Grabe naman ito kasama.
1: Ganon yung amoy ng aloe vera eh. Medyo mapanghin ng konti eh. Amoy inihina.
0: Actually, noong araw, di kami gumagamit ng electric fan sa Cavite. Malamig pa kasi. Iba na talaga ang panahon ngayon. Well, kagaya ng sinasabi natin, whatever it may be, we have to learn how to control what we can control and let go of what we cannot. Sa panahon ngayon, kailangan po natin isipin na kung hindi kaya natin sumandal sa gobyerno, ang kailangan lang natin sandalan ang ating sarili at ang ating pananampalataya. Ngayon, mas kinakailangan ng ating gobyerno ang dasal na sana naway malagpasan po natin ito. We are getting into, to be honest with you, uncharted territories. Hindi natin maalam kung anong panig at kailan matatapos itong pinagdadaanan natin. So let's continue to pray for our country na malagpasan po natin ito. And especially for those who are more or less fortunate than we are.
1: True.
0: For those people who are not able to find jobs. For people who consistently stay on the streets and only follow yung hand-to-mouth existence. Yun po ang kailangan nating bigyan ng importansya. On that note, we'll see you tomorrow again. Lovingly yours, Tita Carrie. Maraming salamat po sa inyo. Love you guys!
1: Love you, night. Hong Kong! Mama Chup Chup! Miss you!

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.